Yo susi di jongi ni yingwe André susi di jongi da jarma da pugu chima darjon susi ne wasala bombe tuma de captura di ochada indika no wasala ma dawse mo haygi sing ni nga no jatak ma dobini fere ko na ferme biljon blam ma kano na tawma dona ko kayno ada hido sen wi chobe Gabriel ma daw jonwe kay nin ma kano di taw jonre ko no se fere yang bokbe nday koylay ada ma sum kadi ma kano senateur ma nawla ko nin jakalingi ti jonre sulay bar ma kasara say jonjonre dibe aday de ma kano jarma kay hurama ko nin jonre sen ba kay gano mo bak fa bot fa fien gon sar pil ti jonre ben wo sulay ben binin ma kano anya akir sulay gay ma jonre lam hono sar ko nin be ko nin naw ma suday tingil sen ta so mono ama jarma kay segedi jonre sen ga jon budget ma sulay ma king ma rawo pil duwe ma kay lamba au gano miliardo na tidui haiga sen dawe bil Sulaima na kadin ga France fan ma kaiba ama jongor sar ma kingi ma pilwo mo dian lambi boja yanga ko pil sara du wore day tingel san nimo jema sega sir jongor pil barin ma kano jumar bit jisan ma kayla ma dal du wore mo jong vote ko tibe du wore lam kayno president ma senande se be docteur Harun Kabadi aday Harun Kabadi day urching den gando ama kefter se kayma kano na de konin be ka senand ni sai sulayti kayma jonren lamno ama se bab lamma ka ikribe jongi di tima bangma hunla aday gulben ti bangma hunla aday finma kasar sai jongbe finma ka sar hay digano mo kayla da sulayti be dag lamno bodo farabe koni tatata dayo lakano ama pijima san mo kayno ad charbil tatata suwa ar charbil tata so asom kaino adaye sar konin ben lay senan konin ben lay ka sungun ada anda agilamno awo gano sar jong jong rebe ti bang ma ka sir mo sed wore ninda kano ngel jorna ma kluru om tata bey mono mo sed wore ninda kano fer ma ka ngomna lara ti ngel jorem bey sar konin lay nin ma kano fer la jorem sed ngel be adaye sar kal charbil jorna ko gap gap gap gap kano jorin joya charwe tata kisti be do bok tuna en la aday ma kanu jonne boti ko do worso mo hono king ma yira wo mo kay lamba sar rasul isan mo kay no adin daagi dole baye wamno jore sedu worka aday so lesen sar da andaagi lamno kanu ngomna ma nala kay yandai jarma kanu kay o sir chatti bang sulay a tibang ma ga kidden ma on la beitu kat sen la partenaire financier technique partenaire technique om kaylam no kayo yang lay a dik ma ga jubay dik kasenan mutanin kayge hayangani lay da kitol gis jong slesen baja yango milliardo na ci juita to bil francais fan ma sar jong jong rendi bena en la ada e president ma sena Harun Kabadi da gando ade ele fin ma kana jong ma kaylamba jong tingelbe dayna hay dikmeni ma kana jong ni na bonga sano na si yamel be me en la dayma bo jong ngum kaylamba gour league ma ka awset no ma do waqti bo ge fe junior wal ko tinam kalam no ama drapon hay le hawgi le gi ko gisin aday wir junior poso an kaylamba la ko nin bi daw drapon cin kay ka drapon de ko sina kisal gasir le ko somno si am le gisin wa daw ni kay ha ba taw aday tingi sen kaylamba sar kal jong sou senara jarma soam kayno ha million was la bon boy ma kanon amanda jong ni jong ma kanon sir tado senino kayno sewi jubid bela en la aday Harun Kabadi da en kanon hay gano na yang de kan digi sir na ma kana dop ndo sen kay ma ka ri pray ni jong la blam na u jax be ngi do ka wir jong sama so jong am kay la ma sir na no se yang de pin en la président ma assemblée nationale ma togo professeur Klassou Komi Now ma sum kailam da no se yang de woki awo mu kaila ding ma kano se wo kongel wo tat se woti ngel ma assemblée nationale ma ka boti jor bar wurten kailam no se professeur Klassou Komi Now ma sou se woti preu ma senan la blambe se raw timise national ma ko fer na fer to osk na wo ma ga a jong lam no kanin beni se kone sa kitol ma se woti jong ro rang sanu ga wase daiga no kitol ge sir chatum ti lamba yi tawa ma ga na wer to wara ti tam sir ba kal ko na sir chat la na en la abakar rosi tegil dai now ma sou mu kayla
ti musée national kala kayang di bumu puni tama kangin ngano sen tama kang dikitina yu si chama ay jongo jongore dai wara pay tu lang na wasom hon ada tingil ma sen la nin ta som no sar kanu jongren jong bebe dai si chama tano anin ma kanu hu sukti bebe rega ji tabe kala bi si chatla tuna en la gouvernement sir chat de taigi jarpo din ga African Park Network jarma sanom kaylam no yangor kando bil kefter lay jongor bara di mayne UY nama kana ko char sen mutala no nair na o yuku ni bi yang jubu mai kalli wam no hay os ba jonjon rebe na ko king ma grawol ko lam no hay chaaw bar ma tulang bar no day sar fer ho jar ko fer konin be werga no jubu kol wang wer bom ma wa kanu mu ma do jombe bay ciuki jakbe wa day sar konin feso mu kayno fero kando bil kefter sar ferme segre jonen konin yu wayna o so wer kanu kefter ma sar kando bil yom kayam tan ramno wasla daben lay kayna yang bok bu suna en la adaye de ma kanu sar bo ti konin kefter sen welam sar park national ma zakuman lay ma enedin lay ma siangan lay adaye wom ta bimno ading ma kana am konin bay bay ma kana min jubu do pon wana en la di ferne nam kay ding ma kana wirna king otla kol mu kay lam no resultat ma baka kal ngo dinaw ma su adaye kal ngo dinaw ma sum ka sum no candidat ma kay o yare bak mu kay no awna kisi ndar kisi tibe yira di kiski sport tibe do soa ti bonge adaye jar ma ka sen la kana daw bako jak ta bon mu kay no awo ndar do boktir nam de kisnin ma tibe dor nam ti boke aday ma ka sen ferro le dok bem kay lay no o ndar kis ndar do soa ti boklay te kis bonge tibe do na ti bon ma sen ferro le pel dok be day president ma jurine la dumpa miang asmbay day gano ama wir la kono kiwe keter nay fer dok bem no da kam nya do bina en la di kalgo bilja ta ke ding ma kano fek wa mark wa ngamene lamwe mupu maila wir gangori ma bli nyamena peitu de kasar bo super sara mane sar ya saro bar saro ma xero bli ma nyamena yiwe danguli duala ya unde mokolo dangu kano sa jomes ma rekema ni pansara intara kukreo andre akondu banti duma gausumu jomes rekema ko nauma na feuji etina ma kalam no programme do kanino nauma waran ma kayde vendredi no sa na yang wasing toski bifili sara bifili ji hulin linti katye ma jukli farsha aday oday ki ton samedi jak ton som kayno ara jomes rekema ko ti paroisse saint cyprien ma corville majorio ba campusa ndai ti ba jone ba fermangbe dubem haydi ti korgi jarni ji huli fangam la marandi françois kasar bo super sara bar sara kare sara ma jore no jar kok sara no fermi tuga no di jarma ka kayo sara tiri huli ma kano pan sara basti nauma do basle ko ba lam hono dai sara kasar jo mesir kembe ko di nauma ton samdi nauna feo jietina mkalati parwas Saint Bakita ma atron adaiti tongbe no kaysomno mesere kemo jongina de jaktong mu ci dilerma selaka 6 jarm na enla adai sar gano sar fer jong su semene ndai pa duma ano dai kaysar nindritsima de galinde de finir ma do bayd mer ma nin bay ma dieng bay bam kanko sa ndai ti dai sar wi na lay gano dai mu kaysar toskinin ma kano pan sara fangam la marandi françois bam hayne tingel ma ka jarma de lako nim bayna enla werga no kefter ba ko do wa gano yeso wa gano se ding biri fergi ko tinene se ding tinene de sebelay ada jima ka habili wen semno am huba melay blamno fer yangbe ko chawtinen enla ada sa ragano ji huli

ji topuri do tikarti ma hun la baytu lay blam no tong mun do jax tong mu kay non nday na ti ko bleg ma kondol se o majuni nana en la o day gede ti mas pam no se fer majuni na pa aday na kanona kang ma kaybe ma ma jangba na ko nin ma kanu tong mu tana tuwa bleg ma kondol se mono yiwa andre gornani de carline no do jarma ti beno baytu amando darawe de gnan gino amando wamba tugano hayga long duwe pilla pamno de ndakanom haydi janglay ma dakjon sen la en la sou senena il jore taw do video senina ma kayno na dakme joma sen wala tonda jangil na ron yingi andre blik ma kundul aday amma jom taana tibar mb bar mb jeng alimentation may lay ma kunduli sou senena sou sen yingi andre ma windo kayno ama ligir miya mo do do wore su selal min ngi ko digni deb jingbe pa fing samsung ko le hejar na kawr ma xel ob ligima makere aday digano day kawr ma makere sokko poli wono dan

Devita, Yevta Bunyon, Ama Falia, A Cham Cham, Koguru, Rata Fa Wanayon, Kazamata, Yama de Senator, Matagadon, Nason Kuhun Akwayon, the Suhon, the Matina Doctor Harun Kabati, Faneon, Afa Fali, Buhun Adam Fao, Mulaka Bumamo, Gagin, Botedi, Senator, Walabumakima, Gagi, Komo Degi, Katag. Za payon dan wo senatario senatara ga don yabano na fali cham cham no ko bumaka na kana tana na ma arun gabadi mafa ka yebu aga don so lanta bumulanto ya bu za bumanin senatar mo ga don na sun ku da mulam lai mo ga furba ka sun ku a fili so lan akiyab ma ju bulan ya ko zo fa daga don yaba zunan dan aga lamla ama son kuwi ki senatare ya mana pa zarma pilwi na ka ko ne ya bo mara mo ga don ba yo president e ma de bo assemblée master togo akoyi da ma di na professeur klesum klasu komi don ya mana kana zama mo bo bo mi bianki bata ko na tabo akomo ye president député be ko gurulan a biyanre ki bono president député e mayan manta ko gur do mo gi bu mago mo botetelele dagai ako gi na bu ma ka député ya manta ga kanda zayew ma shi ordinaire gona de mo gwatetelele ma ka raga ya su ko do du gi ka so ga si som buata kala chu yeb député mo ta ga don ma ka ka ya su ala chu nin ki dan ko don ka bubu fa ma député mo fara na iza bubu do ka ngbe la la bita la subyan ka fani yo bo ju ye da sirtecham ko ajelange la mayan bibe ko mayan min halan ara dongelan na fali ma mo bianki ni yabo wota ko gor don la fyan a fasi ko tebe faza fa singni wala fa yeb maza mo don yemnu yin basir mana za fa kyame riki ni fa ma kyare on a dalkiya ayeb jinno ka je ban fali je ga in to on fa maza mo hayda fa ma tare ngo je du ga in dinwe nya su mini ka parkilan aso ka je ka so ga ga kya fa ma mo parkilan ayeyan bono rasu ban bo kan ba fo nya bi aye pram doni dama dina abaka rozite gil ko ministre mamo de bono bo fa kyame sir mana karpil donka chuboin ga ka fafaye boye ayino ayino yino e far boza ki da su wala kare na dama dina professeur e classu e komio ge nyara fo e nan ki dan ma ka kine a dan do ki a yin fa kam ta serman e ta suta yo ka ya za bere siri afa baccalauréat ma shi o genero gona e jama gwata teliyo za buwa ya za daga ta su zama mo doriya tatar bu far inre ga juni yo zama de fa ayino zama de fa ayino doriya ba ya da daga ta sube jula la vita fa zama de fo do fis da mo fa na za na sarau de soke ba pata guaya yo ara o genere jama guata terin temer nama na da pujamarin etatar guwa ma zama mu ire ngubta bana da mu ilu ngubban zurga da sawoyin yo ma zama mu bula su luwa durba ja ka kalena da ki dangan yi bani ka ka dan so bi ma barau wala ta gafa asu gibe da jam turu ko zana aran no de denjita ko zon fa ma bawlan zan ma ko njilan ta ga donlata fa zama mu du filu ba fa kasil temere be aza an jama gwata triya na farata lanje kwesil temer mazam di pourcent akoyon ko president ma de jury ma bac de ma dina dumpa mia asimbai tafa ba daga tusu fa ka zama mu taga dora patu guaon kama jevle su na zanin dora ma fi juyen be ka aga regtetel kaso ga yama fata guaye to sin lo aga u tom mercredi ka tom jeudi be kaza ga ban fali ka ga luaye to ka zun dan kama in lo be jin kama bobe mun ka chole ma jin ya sore

Yewa mito doso isa dan kalda mito don dama ni tobe Gabriel mito doso koyin agwe ba kabete ne kagun president ka nya ka mito doso koyin ama mito doso ko vita isa ka karadio ka label siri be ma bidwe nan to tum jama ne minit jama da pe te dora ye beto afika ne so to dama manaza ma sai to masu mu jiwe ne ta kitin ba da ma fa ba biya dimi dabin ba fi kabin technical.

assalamu alaykum ay sa kan gité min diaga kal kala wundi studio ndofa doro de ci rega gëna ko ñaanor kal kala gité na war nga mëna ngi sëndu tamé dina mi nga kian haramasa yenna ga kenn nga kian haramasa yenna ga wu ka ga kenn ki araka ki atol raga du ki ga raka yam halar nga taw jow ko la leena fel epi do di be rak man do yen ko ma ñaata la war nga gëré ci rior day mi yo ngi dañ mo ngi kul ga ka kranga dañ yo day mi yo ngi ya ciul ga ya ciula ga ru gité ga ya ka bal ga wu ga ga ru ho gi ra kan ye kin nga ya ciul yor day ya kamar day ya nga so mi yo ngi day ya ta go yu kul mi yo ya ta go yu kul gré day lu nga ma yedna mi gré dan mo ngi entrene war nga mo no mo ko nga yo day ya gala no mi yo ngi day dan mo ngi ciul yor rek man na war nga ta di nga ran ya ko man ya war ni yobu ko man ya la re dan go ge day di nga ran nga yen nga fo so ko man ya jarande ke ci la re nga day ciul ko ka ba na ji alliyu gré day yote mi yo ngi dran ya ta ran mo ko ala ko man yi ci kan di gré bali nga day yan mi yo ngi day dran mo ngi yo ko yaw ga ya may ga yi ko le ga kene nga yi ci ko yanda balin yo ko ala ko man ya wadan kan di ko yan gré day dran go ko man dran grehm koy mbara ci waya sandiyo kam nga habal nga sandiyo mi yong ya tal yam no kasir gam tena bar nga mon nga sandiyo mi yow wonde cabin technique am charal mi yong ci rega ken ma charal la lu nga dan mo technicien ko lu dum nga dan lu ngi cian ga crack na o kay cian ga chok be gabriel da ay tan ma charal da gram gi tengi ci rega bintu ahmad tiyu da gram nga dengi ci rega delphine lu nga cel micro ga pi habar nga mon nga sandiyo ci rega waya ibrahim mamad mbom ni ga kam nga mukoy mu tan na bar nga mon nga sandiyo mu ngam bal gana wa bintu ga detal dum na ka sa ray ni min ci ke na ga haddo mukoy mon ka bin technique.

oté ak dina rekal kan lek tinna bur nga mëna ko sondu talam yedene mi yom nga sondu aji jumaayo kam nga tinna bur nga mëna ko sondu yom nga mëccal nar xabar nga kuro hawul yo day nam rulu dan mu nga yi ci nga ministre nga environnement nga danyo mi yo nga yu kol nga ci ranga african park newer nga day dran ya tal ka kargite amay nga day nam ra nga fodo nga hal nga day hal nga hay nga hala dem no mu ko law ga day ya mu char mu jugo no yir hal nga day mala gono day yo day manan ma hal nga helegni wane day yo nga day ministre nga amiro nema lu ngi ci na hasan wahid jamus yo day ci yor dan mo nga wan nga ka kadio tan ni ma nga ya tal yo woni ken haram sey na kan ya rakon octobre ha ga du ci ha gi rakang na ko ma yaro yo ngi ka kadio dan yo mi yo ngam no ko ma chat natal may re ngi dan ngi fu do nga day namru ga lama day di namru ga mi go african park new york yo han nga dran yen ci de ga polindo yi day dran yen ci de re yo ngi dran di mi nga ram comité nga han nga ya tal parade dan nga yama ga yakar min nga ke de kada nga day ya tay nga nga ke de ga hal nga bulindo yi may jugu de yen ci de re bulin ka kar nga herer day dan dran mi go yo day ya negro halla yo day yo mu ngi yeku ya ci yatal ka ka gete ngede amay kadran yeku ya ji haba ga bulino day mi go parak yo dem no mi ko mu koy manno ki dara bulin ga da han nga day di nga tere ka dang a kol nga fodo nga day nam rugu di nga foy den dem no yu foy den ay dran yo ngaso ngere lu nga ko president nga directeur nga ran nga day ya nga general nga african park yo day ci gni mu ndi kawli nga ne lu ngi cyan ga peter fuyella yo day ci gni dan na ci gni cyan tel ni ka kan hayatar mo yo acha bundo daya damno ngen maragare no dran ngen hena gamno agar homo minister nga daydan manga ko minister nga amironema lungi changa hasan na bohit jamus yo agar fodo nga day di nga kede kadanga halla day manno damno go daya mennol fayda drango yenel fayda yo nga day di nga nacha gremi yo kede partenaire nga day halla ma di nga kede ngamar wono maray nga damno go jamno fayda drango day ya haji mo no fayde yo yugo yakal mun nan de kalkal agar mun nan wahal ma park ngi kede ka dang dum no mu charal nga day dem no ma cyanaw ga day ngir mi go yoli ma ñoy yamna la day yel man ngi kede ka da yu di ngi kede ka dangal ga yar nga dem no mu cyanna park national des akumayu ngir ma charal ngi kede ngi reserve ngi cyan ga enediyu ngi balangi i cyan ga sinia kayu nga day ya fodon ga ngi cyanna awuk keita yo nga so day yakam nan ni cyono day dan mu nga di nga ngi kere kada nga dan go mi ngi kere kada ya ngi do ima yul nga yali man yoy go habar ra gi tengi den tan yo day namur go a handu a hundi sena yoy nga day ya guro hay nga day dran ya jug nga han nga yan nga kire day yo gire day ya milliard akan haga yu hinji nga day france fa nga day ya france nga day curior dran go ya je go ya mun ne kalgalo ya kam nangi kere karaga daya yana adopte de aja la raba ko adiro awon de fada ngar ngir dran muri ya yanal kide ngir migo ngi kere ngi migo ngi kere ngi ja ngi ikam na gay shabyo gere miu ngar ngi kul ngi komite ngar ya tayel ngi dran mungu i ja nga man nangi kere karaga fodo ngi namru go hal ngi day dran yan ngi kidere kimi kimi yo awon de direction ngar ndungu dan munga kul do demon president ndungu chana docteur harun kabadi yo dan go ko ranari rendire dan go naka cuno alla ka ka dum nga alla musaino ga day document nga alla dran ya diga yana de kideyo day ya dima kindi ben nga akul kan nga lan yana akul ga dingi kede ka nga yo ya mun dan kal kal nga mun ya nga dran wen kide nga dan kal kal nga ya mun nga day dinga andran nga soro hoyde gere ci ngi dan na ciyo a cuno ka ka diyo ya pian faran dingi kede ga kan nga hal nga na pian hal nga day dran mi go yi ma yudu dunga yi ma nga yo len kide waray nga day dran na remi cha nga mission yo go gete acono nga halnga migo halnga day dran mur ya mang ki denga dana yandi kimi kimi yo halnga migo nge kere nge migo senay nge yu kolga day ya dran yi mang yo linga day dran dimi nge kere kada yen ki dangu nge deere halnga dran do hokuma yen nge ki deere halla mang ya mang yo lena dawla nge kere nga yo akola onde ka kada garan yo gere chege ne onde kawli nga yo dana dina chege yo acono hugire day dinge kede nga daran ya jug nga yan ma hugiri dinge kede haag nga day daran ya tagre dibal ga ya jug nga day ya chala ya jug nga yanar kide yo nga day dinga na chag a chano hugire day ya dinge kede eur yu haag nga day ya daran nga halla aksyon nga dan hal nga day daran ya jug ga day ya jug ga i jug yanar kide re kalkan nga halla dan na chag yo gire chag nga ha dan na chag yor a chano ha dinga plan nga dan nga halla ya tay ga enningi yan yon hugiro wunde haga arak kalkal yo yoy nge day dingi ci yanagre
gere ko ranare ande ce kakan ngam halla ju gadan mo nge ya ger dibelan ga ikam nan go han nge action ngar ninge kedi euro yu hag nge ya ju gadai dran nge hogira miliar akan haga yu hinji nge faransa ni yi ju yana rikide yu nge dinge kedi kalang yana grewo ce gini ga hadan na ce gyor a chono mi go hunje kedi senater yi nge ya ko lor dran go ya kam nan nge kedi kada ya kam mi go nge kedi ngi kon ngalu nge halama senater ko jan mo nan kida gayan nge dran mi go yara nga assistant yogo yi chobo yiran dinga dran go ya ma yu logir halan yi wa ga kida yere dai yogo dai dinga dai ya ko la wundi kida ngaran nga mi go ko tala ga ne jogo yogo ya ka mannan dinga kedi kada nga han nge ya ma nga yan nge kida ngaran a gar fu dong mi go nge dai kedan ni kai kida kal kal nge dai dan ci nga formation yere dai grewu nde kawli ngene corona re nde lo nge chana ga docteur Harun Kabadi dan nge president nge akol le senateur yo corona re nde na mamare dai dinge kete kada nge kete nga kuli nga corona re hal nge dinge dran ya ju nga hal nge nge kidai yu dinge kete kada yo hal nge yamang yan nge kida nga dan yo nga corona re gre hala kwasan corona re ga mukola gno dan nge waniamu lungu senateur lungu senateur ay curu lungu dan munga kula president garan yom yonge kere ga kenne nge hogira daya dan munga alam nge mono nge dan munga acalla dinge kere ga kenne yo daya dilaga har dunu ha war wa gre ani awe gre mi yonge kere ga kenne yo wonde kan ramu sen hagi ki bunde je haga du ki yo haga ra kan alam kula la ya ani awe mariana ne kallega ya acalla ya gar wonde haydu mi wonde dilaga dum yo lungu dan munga akalu dum ngaran dungi chana docteur Harun Kabadi yo nawra ambelab nge million geta nge Faransa nge woni nge dai dan nawdan yo nawdan kakar nge ran heidan nge dai migo yo chono migo migo ndran mungi dewla li gadan de jogo ya mai tege ko yoro migo ngordan naria kre kar goro ya mamare ya tagar lugu senateur bulin nge dan naju kida nge wonde a wonde sharif bagri mi nge dan nan jabe ngana bulin nawndi chana ramusein lagi gite kya tolora haga du ki haga rakay dungi chana ga Bishara Abdurrahman Musa nge da ya jugu ga curu naju kirengande balen dan go yoy go habar ragi tengede dan yo mbala o mo kala na coba yam kala wonde lungo president nge fara dum hubar dum gutugo ngena o kala handu lungi chan ga professeur classu komi yo da yi na yoro unde sey minde sey yoro akola unde da ya bri dum nyamena handu ga naw ga namur ga ya chomno dum nge da yam yo nge kere nge ya ja na fara wonde hubar dum nge mno handu amnde ko de a wonde assemblée nationale nge mno handu yo naje ga dan go nan hadarte gere je ni ge dan naje nan hadarte yo dingi kere kada akulan namamar da ya nake mi yonge kere kada ga nan namu wonde da yingir dem no mo calo rezig ngamno ngir da yidem no mo calo dingamno ben dingi hada ngamno tarik dingi kere kada akul le yo nama nan namun woni yo da yi woni nan namun yoro a ci joro hamira dir jogo a cono dingi kede bilin go dan go namna le yingi ci gni dan na ciga mara ci nan namu dara ci da ya demno ya bolin do nakay munoro kalkal da yi alama da yi yingi da yi lugu benso dingi kede nge da ya dingi demno harere da yi mo calo yo hada ngamno dingi kede kada nga yo da yingi ciad handu nga dan go namna greci namna mara ci da yi ciadma dan mo mo nge dan ge daya di ben wora dinga dindi yo nga ya akula handuru kanyen no ga chono day chadmo a che dan mo so gam nga gi che daya di ben di wora de jong nga akula chat yo nga day dinga dan go na cha ga amndo kawli nga na wote mbalaw cho bay nga ya hando day im koralo lungge i changa ministre de la culture lungi changa Abakar Rosie Tegin yo daya chori yo dan go na mana ke mi go ganan namun alama dugu nge professeur classu ko mi nge namaga nala am wonde fada nge kede kada nge wonde chono hala dadio nge kede nge kolior nge da universite nge mi goyay kalkara nge dawlu afrika nge kede chono nga yama ya gude hando yama de karkalle dingi kede kada dan go yatal ilum gudo abiye chono hala handu do afodo ngaran juro dan gudo chena war dingi kede kada namun ga yoy nge dai dingi dan na caga wonde gawli ngana gere yo habar gute ngire dan yo ngami go ngi churu dai drango gabra naja lir jo mi ngi kire kadange ya kakaranga dan hugira saga a kanyu hagai nge dai halam ko lalo yo dai churu ro dai drango nduso dai namu kide ngan nge herere nana gre mun naram halam karanga nge naka naga yo nge dai dem no ngam channo ga bagyo dai churu ro midina kama yoru nachar ga hugira dai mi go
hogere miga wa debu hagyo toloryo ruwaskiyo akantoloryo ki ngada ya miga wa dran monchoro yoro iya tagafo miga wa gata ero dungo hogere miga wa eru arakiyo gata ero erungo hogere day miga wa hagyo arakiyo day ya gata la wanda nukta gada hagyo hagaya yoyenge day miga wa yata gere lunge kawlingan yo lunge naro president de jury lungi chanaga tumba bien nga day naru age pa micro nga mahamad nga day nana sigan mena yogre daya nepi day miwongi kerenge day drango yata ni ngadan ya gre habal mo ngi sen day jima na bal ga mu koy mbal gna wa cabine technique de de tadum na kasata yoni mi ndiki ga ken ha gare hado mu koy mu malagno cabine technique.

ate day mo ko man oro bin chap ga da video ko man ni le basa kan yete min diaga kal kal no mo ko mi kala ko halro video di be ya war mun ngus ndo djima yo ala ko man e djoy ndo so a jani hergo ntum ga mun go dingi kete karang lu nga chal day kun do ngani hernga ndo so day ni jana jiga ba gre ha bon mun ngus ndo ko mun na re lu na tag nar yo ci lem guys ngana tag naro lu ngana kana go ci ringa waji ibrahim mamad mbomi ya awu de kamin technique ñu la tayé mëno ka sér nga maté na bur nga mëno go mëno ci ral technicien ngi kéré ga kenn ay toran moy ci Allah lu dan mu ko dumon na lu ngi ci nga ciok bé Gabriel la ay ton ma ci Allah dagaram ngi ci ga bintu Ahmad ta ay ci Allah gër dagaram ngédé ngédé wo dajé ko la li ci ga Delphine nga waté ñu waccé yu mu nga day dem no nga yok ma nan nga illé waasa kan ngi té min di ha ga kal kal mu ro la bélé pirou yi bém ko mu kala ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Allez. Ci via ci via fat may dogo yamma dor goro jakina do fiyam bidina ki di jay kali hurta dambas e dare dida le dambas je wona ke ke jida wani sumana li sunda taika tani wani yazana senator gini na wana zfita januri mazimi sunda ana tlekis mo sumana zimina lazia lazia hursun mazedina halan wana z gol gol zo uduzira wana zin vidi gol ura tlekini jivina gol gol gol wana zana sunda yada fatka jivia ni bazari yazilat udud wanda li miliaran va medok fidi yambini na vatni bazai begerana bazat atai ka tanida wani atligina lili li urbu mamna halan wani depute ne senator gina wani huri mai mana hal ura tligini jivirina tetete wani samani rimti nduru sunda burma man sama zam gon doctor arun kabati jivi ha satix mai samana zmina la zuhuri mamini mena ga ya chuku chuku tligin ka vogo zetanidina cha hata nga wani njunda na zihina njunta jawur tlekis mai sumu dangani nga awan sumana njunu zuru sundi teng titeng mine na zahala za tlekis mai sumu jang uduzia ngami na tlekis ya chidi chikolo na halang halang wana zana hawa bege ndatu wani azufat wa huri yidu wana zgolurutu wa jivititi tere ni sunda hinteo a li jivya abon katani wana zi dapngani na godi mina wana zi iriza vogo ki itlada dida ni na kak azani burumi kali ni wana huruma imana mboni si ni wani hasuma isumudanga hindi ya duguzia awani drapodan hura yi mazini wana suma zina hini vatni irlon kolo mpuruma imbona sina hazi vidrapodatu kolo na ba takinda na hawagazi azuwa na min mbasa zina azi arazangana gode mihin suburuzia wani padvandi hazi ya ngegele na hala wani fimilion deo fimilion deo gada ya msundi azi laturubu mamada wani na msenatora maze lama wilina mi yama ndagadi shari bagirimida wani sami yama na bishara abderaman musa wani vo na leyanti lishuwa buru mdongba yambi nina deo wana zitini mhur sunum mhur po tini mhur kolo hur sunum abon ka tani wana ni mi ngol mi yama depute gini kolo yama mbasi togo da wani professor klasu komi ni choli yama mbasi mamba mba ka tayi tani wani mbada mbada huruma yama depute gini fitazi ya lisunda agi yama giyama atleks mwishwa na tlaza ya uduzi ya burumkal evi na denu asama mali huru yi imami wani klasu kwa miharanga huri mama na gori mina na mingu idu wanu goli maimu goli maimu na mize nasional wana atleks mwishwa na atleks mwishwa ya jeo na day didi yenga chuko kona mingu goli yi mama wani takina na wambasa maidichatu wanga gazi na mbasa nda tlamatu wa nchol edi ni atleks mwishwa na wandaru na mbasa tumairi gagazi minuani atleks ni nga kona wana mgoli depute gina hin goli yi mama wanke suma msumu uduma za aranga na goli yumi teng titeng maana ataika tanina wana zi nguiwi koni nina halangu miwani idi irizi avoka wanina minisra na miyane ngara ya msunda tasami wana baka rozi tigil awali lari diri wana minde tamane mvamia muse nasional wana tlekis mwishuma na ngara ang gorchat gorchat margelina halangwana mfiana wandila manguwa ni choleini na tlekis mwishuma eje unana ang fazi koni na halangwani vamana ngola suburu su mamina ngarimi awarina min tlita diri wana mbaga bangoni ngara yamme universiti mtengsuma yambasi warada anli ni vana tlekis mwishuma gana didegeni wansuma ni izi witi ndu vazina liji vasuma zinteo amba golozia lisundu kazi ya nihin lini vami jivini chucho bon katani ladi ambassa bon katani wanda wana ambassa maidi chata tani nikifo unyo na African Park Network wazif worka chirifi tazira wani yetin bozi huru mbaktumba wani mbaktumba ni nacha dana burma wani maimana zi ayikamga niki ayikamunu mamburi inaza ki park za kuma park manda za nachana wani sumazena mba lisunda nabu tazinde uke ambas maidi chata wani na msama mingol mi avogo zina ni yami Peter Fuel wani tindi tin bo morum bak tumra mindian burma avant wani azeki ministère may wana ngada yam sunda tirwani azin ba gol uda tlege zinina hala minda na burma avant wani mam lini man irimbi va ma zenena ambas chata fi jivir urumu vo yamana ani azasem kawana fi jivida odomi dat lari abon katani adabi dilawan kembani mirba aburmi kalina wani burmi kamun wana zihin wi gol u burmi kamun wani zalkis mai somana zalazia lazin wana zihin ngoloda yam sunda tron tagazi wi padakmi wana zai didi katani nana sumai sumana zufi bakana ni vamin bubu pana dok bayambi na kidizia aduk kiskal wani jaki bogol dok diziambi na ban sumana jaki fofana awana chiri chazi ya zikolo na halangu wana zindanda tsunda liya mina vudu kada adu andemi. Wana taisuma isumana hina holong tu unwani azi ingana chami. Sama yaman koli ya msunda tan professor Dumpa lili lili adi itiri wani hini. Vu ula chiki zinu jivitu na tetetet masuma isumana bingira wana mindia di masuma isumana jaki fufana wana minisuburu zimi suma isumana holonga biiri tu unamani hazi so ududimi. Tamera basi ini adgika ni gian gaga de puna deo di deo na halang. Teknisya na chobe Gabriel Langlinga humununi li sokolo ekolo ena.
1: Dia tona bara masa ola kana. Ani tu okor ke, yukor dan chunga si kasi. Ani tu bulur do ni mariere bulur si mi funu ani tu payak ke payak cha ko si tu hamando ke yo payak an mu so funu lai ra pu fark sa ha lai war ma pu pit pit na koli koli ma pu dim dim ma wo wo wo wo li ta na bara ma sa la kana ali ro wadi ko mi gi wo Ali ro wadi ko mi ki o dagli ka ka wadi mi ki tin ali ala mi ki go pa ya lin ka ka a chep to su gudu lin pa sali su
0: chi via fat mai di dogo yamma bar goru en gana di jewna kar ya kor woro den tanai kali hurvun sunda da to andani danjay dauna jil mul su dauna susia dauna vang harah dauna kinde dauna damige ber su dauna dam kitna bersu dauna adum geme su kor korna musa gar sidi musa commandant agonji vikati depute tewa dolgi bayina bay payzon warana aniki goryon ari dauna paskan la kiletazana halan kasema desi gayera kidi bogoda wani yaze gi de pan maswa soma haze njundu na hana ga imam ambassador Allah mayali na ngoli ministru nda Musa da Sid prefemi kabiana de me bay sema mer muhurazi migunu ga yana dak dak boy kas dak boy kasu vanani ni chef d'usine ami Coton Chad Gunuga yana Mohamed Tagar fani chef communauté Moussa Minjamena Tanina ani Mamouli nani la sanu pir kolos chef de canton Gaya centre na ni semta soa chef de canton Domona ni Mzina Daniel ni Samaimana ngahayam toka tokya kodo Moussa kodo mda ma colonel Harun Bar danga ni kanjamena tani docteur Foxia elini délégué sanitaire mi barel gazan anima ni kunuzina ni do monani gununa tagana leona berema jarauna joduna sumai sumana bongor warina wanana gaini manja zuyuzi ni zaba tukseona sumai sumur departement mkabiani na gak nima kunyozi ha marsu prefecture se ngara mana eglise fel teri gunu gayada ana gayni ma paroisse fel teri abena de ran kanjamena tani ani as gide pan masum sum samara ke la tazina halam ni ban yazina sum sum wida sumana sezi ngata ni din kil tazina halam yam jund teng ti tenga na zazizia huru maimana zinga hur yor ni kede irchi matmi ni wiyeze mungona ni abuzi miyami arida una Pascal wana mfimana ana urazimi doktoru igunuga ya dane bur lendi tijuwa iburu mdogo ya maval paza bumba dukina dokba ya makargida alona vamguzuma kola hegem jive natu anda depa depa andu anda choleini ata depa wandepu wanda nisipa isman kaka mwuradu na halanga humbuna nkaka depa na deu deu deu deu deu ni na halang ta depo wanda ni Martin Gama hani an gama depa na manam ge depa hani masemien bigina ki latazana halang depa mabana mgatana gaini ma pastor halamu lot da depo wanda hani ma abdu degeleo hani ngonba nam ge depa ma wiyema imansa zinka njamena tanimi Sivi haloni mina imba faita ya ni burmi avini tu namba hii kaka depna deo di deo na halang. Sumana kaka mwuradio. Sumana da kaka ziena mwaga bogo ya. Sumana tugu diri mwuru la na lona sami hichila. Sumana halona ni sami hida. Sumana huru dangai ni na maranga kaka demi. Kaka depna deo deo deo haloni mina imba faita ya ni kiandaga wanda na burmi avon. Teknisyan tliso kola ekolo.
1: Sona pulo mano ira. Pulo matang tuwe fundila gari pulo mano ira. Aria wan ding ding ga pulo mano ira ho pulo manga doranzo pulo kulo ma fingeli na pulo mano ira dori da wan ding ding ga pulo mano ira koron ko jona pa ko ro paidi age to kon de ko jona ma pungo to go pungo an kile ha pungo fu yo ella pungo an puro ngi to mai gele tiren ga wati pungo ni to mai gele tiren na wotsu Pongore tele resuka magwa Litin faka tom tom gala tin fakta disu Litin faka tom tom gala tin fakta da Nona nan merci Kay ma tawna so ulun haisi Ko ma tawna daga for la mi Ang ni ga sari ni ka win su ye Yili lam tigina lam alam Yilo na kagan fi se sunu lo na kagan muli An kon ka fi na lo na kagan husesa And whoa,

Ça, vous avez des gigamortotos, Aino bidje ara amara no senetera mara bidje ate odur gendin da hermenden da votender bidje hondon an milyar ano marto tozo esa foye milyar bidje da votender tegeren odur da hermenden ago odur ene da nukindra ena shesha da nukindra okur herma gendanga anga bo hondo ano preza ano senanga harun kabadi mire odur da ki mire da ki ne odur kana genne tegeren odur mara da ano Odur budjia anu gendene anu plan anu za hirma anu mra hirma hondu da hirma da gana tafutron odur da nuk hirma dine. Tafa anu da hirma dira anu sasana mra aro da anu da ina anu hirma da chikan gana za hirma gendaga tegiran odur tafutron dine. Tafa anu gendra hata va shisha di hata fu mre nezama aguzu agu tafa agu ina aguzu didi ina aguzu adurko ina aro nu hirma dega ina ara gana da nuk indin. Alaga ayano ne arano institution indore ne arano ne manazama da ne chatnga ago ne akura ayano ama senator ena gna da hirmende ga jani ba diplomasi ena gna de nukindin hada ba gna hada ba ayano ena arano tafa arano hada ago digire ma hada aham mahamiya digire ma durko hada mahamiya ena arano gendega ene kidire digire ma gna ago bijje ndongor sa no da milyar amarto toza safo etegran da hirmendek tajir wo dur wo kiraano dur min wo kiraano ago ama ina ho ina da senatara marada chicken sena ago hirmaano sena min saasana ano erikin saasana desiano ago period wo kiraano mara ino da busga sena da busga te tafo te gendin ago ina da hirma gendaga ganada nukindin tajiran ama senatara marana dur dilli da niqash gendin ina arano za mara gur saano milyar aanu marta tozo safo e milyar ay mar zuluna erga tena da nukindin ahago zuluna erga zuluna shisha zuluna no hakuma no chat ngana marana zulun humana marana chang terbara amana no partera munazama da no chade tena marana da dur chande ra gur sara gna tena ago munazama da na dur ko chike ke da didi tera ina ara gna da nukindin ago problem ay no ina ara no ago mashakil ay no ina ara no hirma gendega ina soba da na ma debita dida gana tena udur debita ama nukindi ama senatara nukindi terbara au ko ina no agu ina kaja no da hirma erdega ina ra gana te gana da ukro dur ina gendega tena da nukindi terbara pre ano pre da ano senen harun kabadi mirena jire agu ina ra gana da hirmendre jekin ina ra gana agu ukra no gurdo agu ina no biji ano da nungurga errore ina ra gana hirma ra fatraga gana gendregen terbara amaro no ngardu ama ago ama durs yago ini sena durko hirimende chikir ngardu kirano yibi erni yibi awone edda yemano yemano yom ishirin o ishirin o tinen ano urano do kanchena durko okr ngardu yibi yago awone edda ago dropo ano drapo ano chat nga drapo ago tande kir ama ama duri hirimende chika ama awozo ago mara odur drapo didini ago sopuni drapo tandre hener ago dinna dadi de tegiran ama ozu aganna odur ama sena anyana ago million tron tron chendre odur ago munazama mish shukur kende terbara atastasen tafo mish tafo ago mish tafo tron anyana tafo ago odur ena no gendra sharavor sharava no dola gajran gendra jran tafo ni chendre gursa anyana million tron tron ni chendre او دو تجران او دور انانو گندرا دلی اندنا دوری کنده تر برا انگا انو ناردو اگو ووت انگ سینه تر ووت انو شهری انو زون انو شهری بگرمن ووت گهنی نجنه انگا سرم اگو بشار عبدالرحمن موسا مرنه رسمیر هرمه مکندن اگو انگوسکی ما انو چانا گندرا مرنه رسمیر هرمه مدانا کره terbara ngoski ayno preza ayno assemble ayno ni ayno togo lume indiga ngoski carrier chenni ni mano nyamena durko ziyara ke ni ziyara ayno klasu komi mrena ngoski erchenni nyamena durko ke ayno mize ayno kar k
kiar mize chinga yar kini dur mize anu mize in dor ke anu ina aranu ahmed ina anu taqliya dade ina aranu chada ngana dur ko chika te dur ko yar kini ziyara gen ziyara wo kra anu kiar mize adur ko edda ina aranu chada ina aranu taqalida ina aranu chada ngana dilli wo sa chandi mize adur ko dur li tegan den ago ziyara dur ko dini minister ayno inonga ministruna adarchi wakirano minister Abakar Rozi tegil mirena dur wakir anganu ziyara edda mirena hadirchin inarano ago inano aq taqlida de inarano chada ganna dilli wasachen ago inara ganna dilli ago inara chaka ganna dilli chan wasachen dur wakir ayno royom inano sultana ayno chada inara taqlida de inara chaka ganna dilli wasachen terbara ago ministruna inaano chad mire ago amaraano bersooda limita indiga tena jirayen ago chad inaara taqliidada dirko ina shisha ganna dirko chikeen lazim amaraano universitano dur afrikana gane erkinde erchad dirko erdere inaara taqliidada ganna dilli raande ago inaara chad dirko chika ina aadada dirko ina shisha mundur chikeen taajiran baada ziyara ganna inaara ganna dilli wasa chandin nam terbara ngoski gouvernement ayno chat nga ayno park ayno afrik park neyuranga indega ngoski odur tafo odur chana gendir chafo chana gendir minister ayno ene minister ayno ene nga amvirana mregi hasan boki jamus mregi chana gendir chana gendirana arko akora ayno ina ayno parko ayno zamo zakuma amara durko hirimende gai durko dur akoro no kuburchinga akoro gortini uyumi ayno shari sitte ayno shari yom sitte shari ashara ayno sanat alfein wa ishirin sanat alfein wa ishirin wa khamsa akoro ndo gortin terbara akora tegiran kaari chana gendin akor eski gendini akor eski gendini zahir mamre dil terga chanan ago istifada da hacking odur munazama inu parku inano dahir menga marana istifada hacking dek tajiran odur chana dil gendin ago terbara chana durko dil da nukindin za anyana odur akor gendore inano amarana parku anu zakuma durko hirmendega ago chad ye ganna anyana istifada durko hacking durko da nukindin herbara ina niqash gendin akor no mare ter nihayan sinyendin ago akoro ganna sinyendre terbara yima anu ngoski anu netija amarano bal bag gendra amaron lokola bag gendra netija hondu anu ngoski resmir netija hondu ngoski tuai churure amano bag gendra durko amane gendra na amano digrem sa turus du digrem sa turus ye murta usse sa murta usse ye sa turus ye sa chuye ganna resmir ne gendre tejeran woski anga no preza no jiringa mre anu jumta mia asambe mre resmir odur natija amaran bog bal bag gendra gna resmir natija honda odur fani anga amaran gendra gna natija honda fadde labara entanda labara no bang labara tanda miniatusre saga kabi teknik gerderdo nakiyendegre

0: cœur communiqué tréti communiqué ching ayano faki ali idriss karke odur sagir ayano sharer ben ki farre mre dawa bur tridin dawa denga durko dawa ayano lana di dawa sukari na di dawa ayano ambasuri tena di dawa ayano baras na di warama na di baras na di ago ang tigir tira kona na dawaing dawa gora shisha dawa tira cheki ago radio rita fatene na tena chekin dawa kair nyamena na di odur ago kair nyamena na anu karche anu sajir anu sharabin cheki ka odur musro na dawa gana didin anga nimuro ma bra anga nimuro na murta desi sa foye murta osye sa tursi murta isi sa osye digiram sa tron tigo mona ago murta isi sa isi ogono ngare murta osye sa tursi murta isi sa osye digiram sa tron faki ali idris o dur karche sa jeri shar albeni ki faragre dawa burturi din dawa durko dinga dawa la na di dawa sukari na di dawa ambasuri waramai barazi ao ang tigortona dawangi dawa gora shisha mundur din dawa ago radio ta fatana tena din dawa karna nyemena ni di odur musrun dawa hana chekin nimuroma ang branga nimuroma murta disi sa foye murta usse sa turusi murta isi sa usse digiram sa tron tigo humana murta isi murta usse sa turusi murta isi sa usse digiram sa tron cabine technique
1: manera gori gegera yordai dirda mi tamar gonu yakere giya vari bodo kleda kridim dura yordai dirda mar tar korro yel gikele giya vari da kudu dara ngaya dora gera yordai dirda mar tar korro yel gikele giya vari bela jokoira ma kridim dura gurdo kele giya vari torma sare apara gurdo kele giya vari bangi bir ko sare giro dura gurdo kele giya vari jimena bo

Voilà, des ngangon que du ningta lia de ivox tangile ta nana ita si. Voilà kadi kagi ne na ali dunia ke jawi ne ngola ni majalba ala di kogi jong beta ira merci kono alia yek marga kag ne na o baito. Voilà. Bangi songan ke toti ku jogi din doko mamte da biri si gi akade si. Girko jia bodeling. Nana bisite inona. Kumi oso don tu ke wenden kadita di ngon ke dengam. Rine je dore bodering kusiji. Bal ni kuti giri mata ade te ndaga. Ni wa ikendo kugi ana ji kuna jela doji kemeto. Ade telu na antajana le tila undugo ali. Adre ini kumi oso don te ba kada oseno lo polisi kung gor ke ndogi yasi alba kada oseno lo raju kung gor ke ndogi yasi goni taba kubuku ron te nei injala wa injala ke abar nei jin ni ade bal ne to chite bodura kono be ni dorani o nini kubu kan tu do bai bal kun dulu bai shemis dulu ndau dangan lai be naji ke tante taba or tanasra maju or tangan bai maji kario ta arabi ji ke chat lagi ge ba or unju kario adere ini kumi uso don tu ba kadre ki bar bar ke nimoro gunto 60, 94, 70, 80. 60, 94, 70, 80. Allez, écoute, mais écoute, Ndoho Gidiso, écoute Siri, écoute Soso. Numéro Kokonjo, 66, 25, 82, 15. 66, 25, 82, 15. Écoute, mais Gidi, mais écoute, Jo Gidimi, écoute Soso Gidijo, écoute Gidimi. Numéro Kokomuta, 66, 68, 64, 63. 66, 68, 64, 63. Koutmeh gidi mehe, koutmeh gidi soso, koutmeh gidi so, koutmeh gidi mata. Ber urkol gir ko jigu adi ya gam kuyu. Nga kuyu jima dum nge kuyu. Dalanyi ngabra. Ngandolo kos Arab miten. Hortense ngamai. Gigi ngamai. Bongo dongi namaji ngarko ake kurua ngarko valeri malan nen don don na tan na un kum ko ngai kadan nan bir klan bir klan don anji singi de malanga ke mata ta de mum de singi nan girin si inji kem be ko bo ko te ake ngan be ko ku kurbem ko te ni ta ba na ji ko so don bir nu man ke te ade le nen ning te bo de ake ka de ngoko de ngarko Tissa Muro Justin ni ni ba le ni ning te ikndo sa maji do so ye na ji ko kin ji kemeto ari do pat ke utukrate lo ko ando ta ba to kem do gi angon ke dingam tu kurwa ngar ko Valeria di karche shagwa ngor ke suku taradona bay rubia sia set ko no Awar ni ne hari ne kem parwa se Saint Bernard ke wali ate kembang ke kutu tas na nuba ade nuba ke hotel ta kar ke jito yi nuba ngandang. Kir ko jia doktor ko jirangi ngar toy na Barthelemy na un ke kum kongai ka de nan bir kla di bir kla yo ya ngo ko de ke jia. Ri ne numi al Christine kum to bay. Numi al Christine kum to bay go to ko ndo jo na ji ko ke ji kame to. Adi dando do kembangku ku jogi di mutari te do korea ni adi lab dan ku bo ku kembe ku jamanat la ku bir klai wondo na den ku jogi bo ngai ku kanto ku mo go ku malang de na den ni senator jimas bai nang ogna na ni depute roma dum gar felix ni albi o jimas ngar na na sngar o bai to i chef de kanto ku mo go rim neli marcel balan ni ni kembe ke nyamenat lao
Wai to na dene ber klayon to na ni ko kumto ba ya ke ngar to na ni ni kem be ko goro e dam ko kumbo go to yik juni tangi ngar to na o masara yam ngar to na malang de jo ni ni kem be ka dre ta ke rim to bai ngar to na in ji kem be ko kumra o ko so to in ji bral bral bai ni ba in ji kem be ko sar na ni ber klayon to ke singe ko kem association tadi to kosna ni ki girka ko kumogo ga ke goro e g malang nar ni simber kula yon to to nan jik nal do se sim ma ta de gte ali a ke sing nan gir ni sik malang ni nan si ber kula yon do nan bisit ni ne a ne biri indo samaji indo so e na jeni a ne ko goro dam ko kumugo te ka klaning te ta no ba de no ba ko te le ta ka de ko jilnge gu to no ba no ko ma ji kem ko be yan tu gan ya mo ta ri te nan de gu sa me ji de ri mi ku re ni jingam ta ala du mo gu chinga ra ke general abdala jang si o bai to ga ko bo bu de gu nge ndo ma ji ba ji maître masra alina o baiton bendig jinoji julia ke mor kuji ayens malang den don don na tan na un kum kon gai kare na nan ber klaye den ber klaye ni ku ko da ke ngo ko de ni ya de ni ku madam ya ni ku gu to maître andré ri ko jin nay motarit ni ta ba gu to ke ambe ngam na tla di ku do je di do jo na je ko ku ji kameto ndoy ba ta di ku girlo ni bai kum bang jo ngan gu to ti ku to jo ber klaye on do na ni ke jai ni nam kor elen jan yo pierre ne le mal le bedu munjini kembe ke sart marang de mata bag ik me she ngar batna be maji ake asumna ke be maji tural be maji de ira jeremi jansi david deco wala ni ni kembe ko kumra ona den ko yu ke bara ake community da ignoran be injamenat la ulukrang ndangen kembe klayon to te aleni awar ni ni kem karchi kabalai tari ne kem do giri te alen ge guto ning ti kendo merkri ji ba indo so so e na je kono jinji keme to wadi do ba de ke tukrat no ba no ba ko tel ta kar ke ji to i no ba ngandang gam biri si ge mam te de kar si go na ji ke do bi te ne m gan bangi ga el kar mo na bi si na ji ke do bi te